Ezonye nke mụrụ n'anya m ji ebe ọnụ ụtụtụ ọma ebola chi Jehova onye lụrụ ọlụ ukwuu n'ime ndụ anyị, anyị si ya nara ekele. O mekwala ka o si emewe ọlụ, ọkwala ka o si alụ. Maka na Chineke abụghị mmadụ nke ụwa, ọ na-abụ isi ya meere m ya si gị nye m ego. Fọzikwe nke o ji abụ mmadụ nke ụwa bụ isi ya meere gị, ya bịa elewe mgbe o nwere ohere na mgbe ọ na-enweghị ohere. Mgbe ọbụla Chineke ga-emere ụmụ ya ihe, ọ naghị ele anya n'azụ. O nwere otu ihe ndị nke m na-ahụta na Chineke anaghị eji mmehie mmadụ agọzi ya. Maka na ọ bụrụ na Chineke were mmehie mmadụ gọzie ya, eziokwu eziokwu, ọtụtụ n'ime anyị nwere ike anyị agaghara gị anọ ndụ ruo taa. Jizọs, naanị gị rịba otito. A sị m gị bụọla chi, ndụ gị bụ nke Chineke, ndụ m bụ nke Chineke. Ma ọ bụrụ na ị ga-amata n'ezie, kedu ka ị mere papa ukwu m, kedu ka ị mere mama ukwu m, okorobịa agbọghọbịa, ndewo. Anyị abatala n'ụbọchị Sọnde mbụ n'ime ọnwa ise. Malite fufere Chineke aka gị, si ya na nara ekele. Papa nara otito, papa nara ọjịja mma, maka na onweghị chi dịka gị. Nke a bụ iji nabata gị n'oge mgbasa ozi. Taa bụ ụbọchị Sọnde, abalị atọ n'ime ọnwa Mee, afọ 2026. Jehova na-alụrụ anyị ọlụ dị ebube. Nke bụ eziokwu bụ na aga m eme ka ị mata ka anyị ga-eji nọrịa.

egwu a wee bata. Ya njikwa n'ụdị egwu abụghị na ile m anya na o nwere maọbụ na ile m anya o nwere ka o ji ju m akpa maọbụ ju m aka ju m ebe niile. Kama m bịara nọkata

0: Yun aqua cable at siya. Ano naman yun? Eh, sige li. Oh, dumma.
1: Eh, hindi ka meron.
0: Kiwini ki boy mo putaraya mo niyo mo giba. Eh. Oh, dumma ko mo niyo mo ko wiri yun. Mawa, mo niyo mo ko biko diri ko yun. Zero nine zero Gibia day 77 Yeru Ise Gibia Zebia day 224 Ode Monday one Yagaziri Gineba Kaina Pecha Bankano Chibrizi Yabuge Ebere Ariryom Umbani Gejiri Ochineke Otihim Obunkozo Nke Na Akpa Anyi Mkpa. Oge ekpere arịrịọ ma biko onye ejikwala ya ete ekpele, ejikwala ya egwu egwuregwu, ị nwere ike iji ihe ọzọ gwu egwuregwu, mana ị hụrụ oge ekpere arịrịọ ma ejikwala ya egwu egwuregwu. Maka anyị were gị pịachi n'abalị gị n'anya pịachi kọwala. Halo, arọ m mma eze ndị Igbo. Ha, ọwa akpụkpọ ọkụ gị ka m na-achọ ịhapụ ihe ọkụ nọkwa. Afọrọ nwa mpi. Eziokwu ịsaala ya. Kedu ka ị mere taa kwanụ? Ya gaziere gị ụrụ. Ndị ụzọ ụlọ n'otu ole. Oh,

Site na maraya. Ande mane baka ina pechi yono deka mkile rigi makiso nilani na banka. Chibrizi ya banko zone likire asato. Gawabu mbanyika apata na uge epirari ryom. Cheta na mkora gina igagi kweka akora gia akora. Ande ma ibe wano uge epire ari ryoma kwa duwe gen koma. Kedi nye mpotara makise kwa duwe gen koma. Oga masim ni ige dosa mini na kukugi mini gangu angu. Mini nke ga-anwuli anwuli onwe gị ọbụla m si gị tinye n'ime wọ mmiri ọṅụṅụ nke na-aṅụ aṅụ n'oge ahụ buru ya bịa. Ọ dị mma dịka m kwere gị nkwa maka itiburu gị egwu a sitere n'aka m. Aha egwu a wụ Chidi Ịtụnanya wụ aha egwu a. Ọ dị mma, aga m etiburu gị ugbu a. Ndewo.

ibola chiozokwa ezi onye nke mụrụ n'anya, ya bụ na o jirila nkeji asatọ gafee elekere asatọ nke ụtụtụ taa. Ihe oge ya ruru ugbu a bụ oge ekpere arịrịọ m ka anyị na-abata n'ime ya. Mana asị gị ndewo ọzọkwa, mgbe gwara m onye agbata obi ya nke gị na ya nọ na mgbe ụtụtụ a, si ya na ọ bụ enyi Jizọs. Jụọ ya ajụjụ, si ya, ị marakwala na ị bụ enyi Jizọs? Jụọ ya ajụjụ ahụ, ama m ọmakwadị na ọ bụ enyi Jizọs, ma ọ ma gị, mee ka ọ mata ya taa. Mee ka ọ mata ya na mgbe ụtụtụ a, si ya, dede, sista, broda, papa, mama, ị makwa na ị bụ enyi Jizọs? Mee ka ọ mara. Ọ sị gị, gịnị ugbu a? Ọ bụ gịnị ka o kwuru? Ọ sị gị, mba. Ọtụtụ ga-asị, mba, abụghị m enyi Jizọs maka na onye bụ ego, abụghị m enyi Jizọs maka na onye bụ ụba. Mana ị bụ enyi Jizọs. Nsị gịnị, ị bụ enyi Jizọs. Jizọs hụrụ gị n'anya. Chineke hụrụ gị n'anya nke ukwuu. N'ihi na ọ bụ ya bụ dike na dimkpa n'agha. Onye dị ka Jehova, o nweghị onye dị ka ya. Ọ bụ ya mere otu onye ọba abụgara ebu ya si, onye dị ka Chineke, onye, o nweghị onye dị ka Chineke, ọ dịghị onye yiri ya. Gaakwa na Naịjirịa taa, ga gburugburu ebe ọbụla ị ma, ị ga-aga, ị gaghị ahụ onye yiri Jizọs. Gaakwa na mba ofesi, ị gaghị ahụ onye yiri Chineke. Nke ị ga-eji si, ahụtụla m ya mbụ, ahụtụla m Chineke mbụ, ahụrụ m ya. Ihe dị otu ahụ adịghị, o nweghị onye yiri ya ma ọlị ma ọlị. Nwalee n'anya na Chineke bụ chi onye kachasị ihe niile, n'agbanyekwa na e nwere chi niile ndị ọzọ, mana Chineke bụ chi kachasị. Mgbe ọbụla chi ndị ọzọ ahụ hụrụ Chineke ma ọ bụ n'olu Chineke, ha niile esokpuo, kpọọ isi ala nye ya. Ị na-aghọta, ọ na-egosi gị na o nweghị chi ọbụla karịrị Chineke, ewezụga Chineke. Chineke bụ chi n'onwe ya. Maka na o nwere chi ndị ọzọ, ndị nke nwere anya otu a, ha na-ele ka, mana ịgwa ha sị, gịnị ka unu na-ahụ? O nweghị ha ga-agwa gị. Ya bụ na ha kpuru ishi, mana anya ha mepere emepe. Chi ndị sị na ha nwere anya, ha adịghị ahụ ụzọ, anya ha mechiri emechi. Chi ndị a tụrụ atụ, Chineke atụghị ya atụ, ejighị aja tụọ Chineke. Chineke abụkwanụ Chineke na-aṅụ mmanya, ọ ga-abụ emeghasị pata n'aba mmanya, pata n'akpụrụ achị ya, ka anyị ga vụsara Chineke abịa vụọ ya vịa. Mba, mmadụ a na-atata ihe vụọ Chineke n'ihu vụ. Ọ gwụchala chi ndị nke a na amaghị aka nri na aka ekpe ha. Ọ gwụchala. Onye ọbụla na-agwa gị si n'ezie na mkpa anyị nọ n'ime ya ugbu a, na onweghị onye pụrụ igboro gị ya, ọgwụchala baba, ọgwụchala mọmi O na mọmi D. Onye ahụ si ya na ọ na-aghọ ụgha. Mana tupu gị agwa onye ahụ si na ọ na-aghọ ụgha, gị onwe gị ikwetala na Chineke na-egbo mkpa. Maka na ọ sị na ndị niile na-ekwenyere ya aghaghị ikweta na ya dị. Ya ikweta na Chineke dị. N'ihi na ọ bụ ikweta na ọ dị, ya amata na ị kwetala. Bịa bụra gị mkpa gị ahụ. Ọ bụghị iji obi abụọ kpere Chineke, ejila obi abụọ ekpere Chineke. Ejila ịkwa nwere ekpere Chineke kwa ụbọchị ọbụla. Kwa ụbọchị ọbụla. O nweghị ka a ga-anụta gị okwu n'ọnụ ọwụsọ. Chineke m, anwụọla m ụwa, efuola m ụwa. Ụwa ke na o, Chineke asịkwa na ị maara ụwa ke na. O nwere ndị na-anọ n'ebe ha n'ugbu a, si Chineke, why? Gịnị mere dị jiri kewa m n'elu ụwa taa? Eziokwu, Chineke nwere ihe o jiri kee gị. Chineke aṅụghị mmanya mgbe ahụ kere gị. Ị ma na o nwere ndị nwere ike site n'aka gị nata nzọpụta? Ya mere, ọ dị ndụ egbula onwe ya. Ọ bụrụ na ị dị ndụ n'elu ụwa, egbula onwe gị maka ọnọdụ ụwa. N'ihi na ọnọdụ ụwa bụ ọbịa. Maka na ọ bịara mbe mmadụ nwere mgbe ọ ga-eru ya alawa. O nwere ike ile echi, o nwere ike lakwa taa. Maka na kwa ụbọchị ọbụla, o nwere onye ụbọchị ya bụ ụbọchị ya.
ya mere anyị ji na-asị nna anyị mgbe ọ bụla ọ na-agagharị na-eme mma ya agabigakwala anyị. Molly, Molly, ya agabigakwala.

agaghị agabiga gị. O nwere ahịrị nke sọ si ka m chọta n'oche ebere gị inye aka ụtọ. Na-ada n'ụkwụ gị na nchegharị, mee ka m kwesị ike na-atụkwasị obi n'ọlụ gị ka m na-achọ iru gị. Gwọọ ọnya n'obi ntiwa nke m. Zọpụta m site n'amara nke gị Chineke. Ọlụ ndị ozi isi abụọ amaokwu iri abụọ na otu ọsị, onye ọbụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị a ga-azọpụta ya. A ga-azọpụta onye dị otu a. Ị ga-ekwe ka azọpụta gị nwụrụ mkpa? Maka na o nwere onye ga-anọ na mkpa ugbu a, ịsị ka inyere ya aka, ya sị gị dede hapụ m, hapụ m, hapụ m, mba hapụ m. Onye ahụ ekwebeghị ka azọpụta gị, ikwela ka azọpụta gị. Ikwela ka azọpụta gị. Ọ bụ ya ka m na-ajụ gị na mgbe ụtụtụ a. Ọ dị ka onye gara ebe a na-agba mmiri, gbachaa mmiri niile ọ gbara, si ka o vulie ya. Ọ ma na o vulitekwa n'ihe ahụ, ọ gaghị ebuli ya. Mana ndị mmadụ gbara gburugburu ebe ahụ ga-enyere ya aka, ya nwa anyị nwa nke o jiri bụrụ dike, ọ gaghị evulikwanụ ya. Kama isi broda sista, mgbe enyere m aka ka m vuru ihe a, ị na-awọta? Ya nwa ejiri aka ya vuru ya, o nwere ike ihe ahụ adapụ n'ahụ ya, ya awaa. Ihe o ji bịa mmiri nwere ike kụwa, rọba ya nwere ike waa. Ọ bụ gịnị ka o jiri waa? Maka na ọ hụtara onwe ya dị ka onye ga-enyeliri onwe ya aka. Enyemaka unu enweghị ihe ọ bụ unu hapụrụ. Ị na-aghọta? Ọ bụ ihe ụfọdụ n'ime anyị na-eme. Ụfọdụ n'ime anyị ahụtala onwe anyị dị ka ndị pụrụ inyere onwe anyị aka karịa Chineke. Chineke ọ gwa n'onye Chineke oche, ma ọ bụ ma e wezụga ya na m gaghị enweta ya. Ashị. Mana nke bụ eziokwu bụ na Chineke na-elekwe gị. O nwedịghị ihe Chineke ga-ekwu, o nwedịghị ihe ọ ga-eme, kama ọ ga-anọrọ n'otu akụkụ sị, nwa nke a, eziokwu ya ghọọla ndị. Ọ dị ka otu onye n'ime ndị Galatia na-ekwu okwu ya, esikwanụ na nwa m ama ihe, ọ ga-ahapụkwa gị, ị gagharịcha ihe niile na-aga, mechaakwa lọkwutere ya. Ị na-awata? Ehe, ịlọkwutekwara ya, ya sị gị, nwa m, ị lọla? Ya nabatakwa gị. Mana ọ bụrụ na gị ebido n'ụzọ asị n'ụtụtụ bụ n'ụzọ, ebido n'ụzọ kọta na Chineke bụ chi onye a na-arụ ihe rịọta, onye na-azọpụta eziokwu eziokwu, onweghị ihe Chineke na-agaghị emere gị n'elu ụwa. Mana ọtụtụ mgbe m na-agwa ọtụtụ ndị na-abịakwute m n'akụkụ maka ọnọdụ ndị nke dịrị ha, si biko, mgbe ọbụla ị nọ n'ọnọdụ ọjọọ, anọla na-akwa mgbe ọbụla ụwa gị, mgbe ọbụla ụwa gị. Ọ bụ eziokwu na mmadụ bụ mmadụ, ịnọtụkwa gị iche, mana nke ịbịazi bịa kọwara Chineke nkọma okwu, Chineke ga-ahụkwa gị, ya hapụkwa gị. Na-awọta? Mana o nwere otu n'ime ihe ị na-eghaghị ime. Ọ bụ gịnị? Ọ dị mma kele ya ekele, ọ dị njọ kele ya ekele? Ime ihe a na-ekwu okwu, e nwere ọtụtụ ndị nọ na-akụgbu onwe ha, na-akụgbu onwe ha, na-ekpere Chineke, na-ekpe, na-ekpe, na-ekpe. Ya bụrụ na ha chọrọ ka Chineke vie ihe ego, Chineke vie ihe ego, vichaa ha ego ahụ. Kemgbe otu izu ụka ha ekpebidighị ekpere, ị na-amakwa? Ehe. Lemakwa onwe gị anya, ndị onye na-arịọ Chineke arịrịọ, kedu ebumnobi gị? Ị bụ mmadụ ga-abụ enye ya oke, ya gbafuo? Agaghị ahụkwa gị anya ọzọ? Chineke agakwa ahụ gị ọzọ? Eleme anya, nwa abụ ụta ahị na bukuru ya, gị kwụsị bukuru ya, maka na o nyere gị ego. Elemala onwe gị anya, ndị bekee si, ịdịkwa shio na ọ bụ onye gị ya, gị ịnọrọkwa na-ekpere ya? O nwere ndị ọ ga-abụ ugbu a ha hụ ha n'ụgbọala, ihe ọbụla gbasara ụlọ ụka ọlaala, ihe ọbụla gbasara ka anyị kpere Chineke ọlaala, ha echefuo onye nyere ha ihe. Mgbe ụfọdụ gị bịaruo, si ya, ma ọ dị na m mere otu a, ọ gara dị agara m, ọ gara awa ọkụ. Ashị, ị marala ndị na-emela ya, ya bụrụ na ọ gara ha. Mba, Chineke pụrụ izite mmadụ, mee ka mkpa gị na-echu mmadụ ụra. Onye na-ịma gị, onye na-ịma gị, Chineke nwere ike ime ka mkpa gị na-echu ya ụra. Mgbe ọbụla o biliri ụra, Chineke a na-akụ ya aka n'ọnụ ụzọ, ma ị gaala leta nwa m, ọ maghị onye bụ onye. N'ihi na ihe na-eme n'elu ụwa bụ ihe na-ịmatachaghị.
nwere otu onye ozi Chineke nọ na-akọ akụkọ gbasara otu o ji nọrọ na mkpa ya wụ mkpa ihe metụtara n'ego ₦200,000 naira ọ nọ na mkpa ya. Ya nọrọ, amaghị ihe ọ ga-eme. O ruo mgbe ọ bịara mechaa, otu nwa okorobịa ọ na-amaghị ebe o si abịa bata n'ime ụlọ ụka, si achọta m onye dị otu a, ezighị onye ahụ, ya bụrụ na o nyere ya ego. Ime ihe ọ gwara ya, ya sị na mmụọ Chineke si m, maọbụ Chineke si m ma m mee ihe a, ọ si m were ya nye gị, ya ewere ya. Otu ahụ ka ọ dị, o nwekwala ndị na-akpala akụ n'elu ụwa, kpacha akụ n'elu ụwa, kpacha akụ n'elu ụwa, onweghị ihe ha kpatara. Otu ahụ ka elu ụwa dị. O nwekwara otu onye nke nọ na-akọwa otu o siri nata onyinye ụgbọala. Ọ nọ otu ụbọchị, mmadụ achọrọ ya bịa. Ihe awụkwa onye ozi si ya, papa, were ụgbọala, eji m ya nye gị dịka onyinye, were ụgbọala. Ya wee bụrụ onye na-amaghị onye ọ bụ, onye mmadụ na-amaghị onye ọ bụ, enyerela ya aka taa, kpọfee ya gafee na mba ofesi. Ihe si m na Chineke anwụọla, Chineke anaghị anwụ anwụ. Ihe ga-emenụ ka mkpa gị a bụrụ ihe a na-agaghị egbo, ọ gwụchala ma egburu Chineke. Ọ gwụchala ma ị pụtara ụlọ taa sị gị Chineke anwụọla, ị makwana Chineke anwụọla. Ihe dị otu ahụ adịkwanụ gị n'elu ụwa. Ebe ọ bụ na Chineke na-adị ndụ, ị ga-adị ndụ. Ebe ọ bụ na Chineke anaghị anwụ anwụ, ị gaghị anwụ. Ọrịa ahụ bịakutere gị chọrọ igbu gị, ọ gaghị egbu gị enu. Akpa nwa gị ahụ mechiri emechi, ọ ga-emepe. Ọnụ ahụ ụmụ ụwa kọrọ gị, Chineke ga-ehicha gị anya mmiri. Maka na ọ bụ ya bụ eze ndị eze, mmụọ ndị ọzọ na-ezo n'okpuru ya. Akpọtụ aha Chineke otu a, eziokwu eziokwu, ihe ịrịba ma eme. Chukwu ka ọ bụ, onye dịka Chineke, ọ dịghị onye dịka ya. Kedu ihe chọrọ ịrịọ Chineke na mgbe ụtụtụ a? Mana tupu gị batawa, mata na ọ bụrụ na gị akpọbata, biko bịa ekpere bịa ọbasị. Wezụga m n'ebe a, maka na ọ bụghị mụ ka ị na-agwa okwu gị, mkpa gị. Mụ onwe m nwere mkpa nke na-akpa m. Otu i jiri na-arịọ Chineke ka m jikwa na-arịọ Chineke. Ya bụ na ọ bụ Chineke ka ị na-agbasara okwu. Ahụtala m n'ebe a, kama onye nkwusa maọbụ onye ozi ka m bụ. A sị na nwa ozi anaghị atụ ilulu, onye ozi ka m bụ. Ya mere ịkpọbata na mgbe ụtụtụ a, legide anya n'ebe Chineke nọ. Ọ bụghị mụ ka ị na-akọsara mkpa gị, matakwa, ọ bụghị mụ ka ị na-akọsara mkpa gị, mụ onwe m nwere mkpa nke m. Kpọbata na mgbe ụtụtụ a, legide anya n'ebe Chineke nọ. Ọ bụghị mụ ka ị na-akọsara mkpa gị, matakwa, ọ bụghị mụ ka ị na-akọsara mkpa gị, mụ onwe m nwere mkpa nke m. Mana tupu gị

0: Amen. Ọ dị mma ime ọnụ Igbo iji mmiri gị ebe ahụ, biko. Ọ dị mma, kedu ihe ahụ ị chọrọ ka Chineke meere gị? Ọ dị mma, ị chọrọ ihe ị ga na-eji na-azụ ụmụaka ka Chineke rọpụtara gị? Ọ dị mma. Ọ dị mma, dịka m ga-achọ gị ọkpụkpọ oku ugbu, eme ihe ị ga-eme. Bụ ụzọ rịọ Chineke si ya gbaghara gị. Ị rịọcha ya mgbaghara mmehie, anyị ga-ekpere gị ekpere n'ụlọ. Ndewo, ya gaziere gị. Alo. Mọmi B, ndewo. Ya gaziere gị, mọmi B.
1: Amen.
0: Chọrọ ka Chineke meere gị?
1: Ọ chọrọ ka Chineke meere m ọkụ, ime ka ndụ ọkụ mgbaabụ na ha n'uche. Ka m dịka onye ụtọ ọmụlọ mmadụ abụọ, dibịa niile ma n'eluigwe ebe niile na-ekwu ọnụ ngwa. Anya ọkpụkpọ adịghị adị aba ọkụ ego ya mụta. Mara adị Chineke ịgbakọ ọkụ enyemaka. Gbochie m ọkụ mgbe niile n'ọkụ na Ezekiel na ọkụ ga-adị ndụ ọkụ. Chineke ya mee.
0: Amen. Ya gaziere gị n'ụlọ Chineke, n'ụlọ arịrịọ gị, n'ụmụ mmiri. chọ ka anyị were ohere a kpere ịmụ n'ugbo ekpere. N'ihi okwu Chineke nke o sitere na ọnụ ndị amụma ya wee dee na akwụkwọ Jeremaya isi iri abụọ na itoolu amaokwu nke iri na otu, ọ sị: n'ihi na mụ onwe m maara echiche niile nke mụ onwe m na-eche banyere unu. O wee sị, ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta echiche nke udo, ọ bụghị nke ihe ọjọọ, inye unu ọdịnihu tụkwasị obi. Chineke, anyị ebute olugbu nwoke ịmụọ n'Igbo n'ụkwụ ala nsọ gị na mgbe ụtụtụ a dịka ọrịọrọ gị mgbaghara mmehie. N'otu aka ha, anyị na-arịọ ka ị gaa n'iru inyere ya aka, meghere ya ụzọ, kwara ya ụzọ ebe ụzọ na-adịghị. Amaghị otu ị ga-eji mee ya, mana otu ị ga-eji mee ya, Chineke doro gị anya, dịka mere ka anyị mata na ị maara echiche nke ị na-echere anyị na ọ bụghị echiche nke ihe ọjọọ. Ya mere ka ha na-abụ ihe ọjọọ niile nke onye iro kwadoro nye ya, ọ gaghị akpọ ya ihu. Jehova, meere ya amara. N'otu aka ahụ, mee ka ọ hụ onye nwe anyị enyemaka nke ị ga-esite n'aka oru gị wee nye ya, n'aha Jizọs. N'otu aka ahụ, mmiri ahụ bụ nke oru gị nwoke ji n'aka na mgbe ụtụtụ a, dịka ọ na-eji mmiri ahụ asa ihu ya, Jehova, ka ọ sata iru ọma n'aha Jizọs. Amen. Adị mma ịmụọ n'Igbo. Ọ bụ ihe ị ga-eji mmiri ahụ iji n'aka mee. Ọ gwụchala ihe ị ga-eji ya eme iji ya asa ihu gị na mgbe ụtụtụ a. Onye na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ama ịbọla chi. Halo. N'ọmịomọgọ. Ndị wakwa idetakwara akara ekwentị ahụ. Onye ọbụla ezi, ọ wụrụ gị ya wụrụ ya, amaghị m onye nke a ga-ezigara ezigara. Ọ wụrụ na ọ wụ gị ka m ga-ezitere, nsogbu adịghị. Ya wụrụ ya, nsogbu adịghị. Ka m mecha, mgbe m mechara, gaa n'ihu. Amen.
1: Onye nwanyị anaghị ekele gị ụfọdụ. Anaghị ojoro n'ekele. Ime ọnụ Igbo. Okwu Chineke na-agwa gị na mpụta sị gị bịa ka gị na ya mee udo. Amaghị m onye ewu sị onye ewu. Ọ sị ị chọrọ ya bịa n'ụlọ okwu ya. Ka gị na onye ozi ya kpaa nkata. Ihe ahụhụ mkpa gị. Ya nwa nọ igburu ya. Ị na-ekwu n'ọnụ gị sị gaa dịbụ ozi bulitere nke ahụ. Gị bịa ka gị na ya nwee udo. Anụ m ojo onye kele. Ebe ahụ mere ka ndụ fọrọ m taa. Ọgbọgbọ na-ekele. Enweghị m ọtụtụ okwu ịgwa Chineke, maka Chineke redo ọ nọ ebe a, ọ nọ n'ukwu ọbịa. Dị n'aka nwa ya bụ Jizọs, onye nke wụfuru ọbara maka m. Ama m maka gị, ma wụfuru ya maka gị. Ya ka mara gịrị rịta ụka ka ọ na-ekwu n'akwụkwọ Aịzaya isi nke rọsebu usoro nke iri na isii ruo na nke ohu. Ya ka mara gịrị rịta ụka. Aịzaya isi nke iri isii na ise malite n'usoro nke mbụ ya. Ewerele m ntị m were chewe n'ọnụ ụlọ. Ụnụ gwa m ihe wụ mkpa ụnụ, mana ụnụ na-eche dị ụkwụ. Kwuo ya okwu ka m mara ihe bụ mkpa ụnụ. Agwara m ụlọ n'akwụkwọ Matu isi nke ise, isi nke asaa, ama ọma okwu nke asaa. Ihe ọ na-ma chọọ ọ na-ma ka ọ na-ata. Ewe ọchịchị obi ụnụ aga m eme ya. Ọ bụ gịnị mere mmadụ ahịa obi ahịa dọbịa? Omeomọgụ, ihe ahụ afọ asatọ, ofeobi ka m nọ. Ọ gaghị aga m ịmara Chineke. Enweghị ịmụ mkpa ahụ. Mkpa m bụ ka m mara Jizọs. A sị m sị na enweghị ịmụ mkpa. Mkpamọ ka m mara Jizọs. Onye m ji aka n'ụtụtụ a were na-ekwu okwu. makan ang benina niya. Itong gripa niya makikili. Bundya! Saka na ako sa niso, wanawa mahahapog ang kinawa hawa. So ang kinawa mo. Bumunta mo. O kaka no nene buksya isirote. Diyano ko no nubi. Mua no wang gagana ko no ko. Nubi hindi nina. O na pro. O no rubyo man debata. Oh, mommy viki viki. Oh, my God and my Lord. Why am I Jesus? Ay.
0: Hey,
1: Jesus.
0: Mommy, Moko.
1: Udam na su na mo tutu a mi si uno. Si uge gazo na roze feb nine. Ndo no rubyo man debata. Onye zio asim ihe nkụta ụlọ na ihe onwunwe ụlọ n'ụzọ n'ikpundu ga-esi were gaa dị ndụ ọga ga-akụ na-akụ n'aha Jizọs. Ka m na-ekwu ya n'isi onye ọbụla, onye ezi omume Chineke dị ndụ, ka m na-ekwukwa okwu n'isi ịma ọmịigbo na mgbe ọtụta, onye ezi omume, biko biko nna, e nwere ihe ikwuru isiri chi okpukpe obi ọbụla ka ọla n'iyi. Kama ka o chegharịa ma jekwute gị ụzọ niile nke m siri zọ ngọngọ nke gị wee nụrụ ekpere na mgbe ụtụtụ a n'isi nwa odibo ga Chukwu biko, abịara m n'ụkwụbe na-arịọ ka ị gbaghara, ka ị na-agbaghara mgbe ụtụtụ a Chineke, ka akụkọ nwa dị egwu dị n'ime n'ọnụ n'akụkụ Emeonu Igbo mata na Rose FM, ka ndị mmadụ na-akụkụ a na mgbe ụtụtụ a mara na gị nwa bụ Chineke bụ ọka ka okwu m na mgbe ụtụtụ a ka anyị na-ekwupụ n'isi otu obere n'isi mmadụ niile
0: na-amen
1: na nwa na ọsọ
0: amen. Ndewo mmomi ọgụ ịgbalịala ịnụ Chineke anụla olu arịrịọ ekpere gị. N'otu aka ha sị m gị ndewo Rex Joshua maka isonyere anyị ndewo. Halo.
2: Halo.
0: Ị bụọla chi?
2: Nwoke dị ọra mma.
0: Ewe, ezi nne dị ọra mma lee.
2: Olu otu nna dị bụọla chi?
0: A bụọla m chi o. Kedu maka gị?
2: Adị m mma fụm.
0: Ndewe nụla.
2: Ka m ndị ọla chupu ihe m na-arịa wee rịọkwa na ya amaghị eme m.
0: Otu a.
2: Na-aha ji nzọkọ.
0: Amen.
2: Ezi onye nwaanyị na Chineke ọ na-ọsọ eruo ka agụ m ihe mba ntanta m dị na-edo ala ọ zọwara ọla. O chetara onye chekwara echekwa ike na dinta na otu onye a na-asụ ma ọ bịala mụọ n'iru. Ebe ya nọ m n'iru gị na mba ụtụtụ na-arịọ gị ama ụtụ ọbụla m ji wee mejọ ọnụokwu ọnụdụ na akparamagwa n'iji okwu ọnụoji ọbụla m ji mejọ ọgụ. Esekwuru m n'otu oge gị na mba ụtụtụ wee na-arịọ ọ ghara na ịma mụ na ezinụlọ mụ na ndị niile gbaghara anyị n'aha Jizọs.
0: Amen.
2: Wee na-arịọ gị ezi Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, ahụ isi ike, ogologo ndụ, mụ na ndị niile na-achọ ịhụ gị, ndị niile na-achọ ịhụ gị ka anyị chọta ya n'aha Jizọs.
0: Amen.
2: Wee na-arịọ gị tupu ọma na-eme mma n'isi ezinụlọ m, amama Amaka Amaka, otu onye a na-asị na ọ bịaruola. Ana m arịọ gị n'isi ezinụlọ m udo, ịhụnanya, amamihe dị ka nyere ụlọ m ọzọ. Wee na-arịọ gị na mmụọ ndị niile na-achọ mkpụrụ nke afọ, ndị anyị afọ mere mkpụrụ nke afọ na-ekwuru ike, ka Chineke onye na-eme nwa nye na nwa, ka Chineke onye na-ekuru nwa nye na nwa. Wee na-arịọ gị Chineke, o nwere ụmụaka na-enweghị nne na nna, ndị na-achọ onye ga-abụ nne na bụrụ nna ha, ka ọ bụ nne na bụrụ nna ha, nna dị ya nso gobe ezinụlọ ara na-azụ ụmụ, ete ụmụaka na-enweghị nne na nna. Bụrụ nne ha lekọta ha n'ezuzo oke. Wee na-arịọ bụ n'isi ụmụ agbọghọbịa ndị na-achọ gị ha na ya ga-eji ka ihe dị ezigbo obi, emekwala ha na ọ bụ gị nye ya ezigbo obi ka ha ga-eji ịhụnanya were tie. Wee na-arịọ bụ Chineke ebe ụwa tọtụ ndị niile ndị na-esiri ike, ndị niile na-achọ otu ha ga-eji were rie nne, Chineke n'ụbọchị taa ndị nkụta ha mụbara n'aha Jizọs.
0: Amen.
2: Nwa orugbu nwoke a dere afọ arịrị n'ụtụtụ wee nwa ọmịigbo
0: Amen. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ndị bụ ya gaziere gị n'ụra. Ikpere na ọ bụ gị nwe ya, Chineke m isi ala na ọ bụ gị nwe ya. Ikpere m o, na ọ bụ gị nwe ya, isi ala m o, naanị gị nwe ya. Alo.
2: Maazị Kristo, mụ na ọ ka achọ ọtụtụ.
0: Hell, woman leader, hell. Ndị bụ woman leader ya, bọla chi. Abụọla m. Kedu ka ị mere taa? Ya ọma ọhụrụ ọma.
2: Ọma ọhụrụ ọma nye gị nwanne m.
0: Ndewo.
2: Ndị otu n'ofe adịrị gị n'aha Jizọs.
0: Amị o, ya dịkwara gị n'ụra.
2: Achọrọ m ikpe ekpere n'elu isi. Ndị niile tụkwasịrị Chineke obi na ọ pụrụ ime ihe niile. Power of my own, I have no power of my own.

0: Onye isi omume a na na-ekele n'ime Helen ụbọchị
1: taa.
0: Onye nyere anyị ndụ, nye anyị ahụ ike, nyekwa anyị ọma iji ekwu okwu na ọma iji ekpe ekpere. Onye maara maka anyị n'otu n'otu. Papa anyị na-asị gị nara ekele.
1: Amen.
0: Anyị dị ndụ taa, ọnwụ na ihe isi omume anyị, anyị bụ ndị mmehie. Chineke na-agbaghara anyị. N'ihi obi ebere ya, n'ihi amara ya.
1: Otu a.
0: Ana m asị Chukwu a, onye mere ka ndụ kwụrụ anyị. Ana m asị ka naanị ya, naanị ya, naanị ya dị ozuzo n'aha Jizọs.
1: Amen.
0: Onye nwe anyị, e werela m ụmụ nwanyị dị ime, dee ihe dị n'aka. Anyị malitere ọma nke ọnwụ, dee ya ọbara. Anyị ga-amakwa mgbe ọ ga-apụta. Asị gị si asị, lekwa ụmụ nwanyị ndị a jisie ha dị nche. Onye nwe anyị, Chineke anyị na-arụ gị ikpuchie ha. Ọ dịrị mgbe a ga-amụ nwa ha, Chineke ha amụọ ha n'udo.
1: Amen.
0: Onye nwanyị na-arụkwa gị, lebe ndị nọ na-asekwa ogwu. Chineke biko mụọra ha nwa.
1: Amen.
0: Ka anyị n'olu nwa, n'olu nne.
1: Amen.
0: Ka nnọọ ya taa, mana eluigwe mana
1: elu ụwa. Amen.
0: Chineke ihe ọbụla ga-ebute nsogbu n'ime ndụ ha.
1: Otu a.
0: Ekwere ka ọ dị ire n'aha Jizọs.
1: Amen. Amen.
0: Chineke anyị na-arụ gị, papa biko. Okwu ha ji ba na fefe ọmụma ha ụgwọ ha ji apụta.
1: Otu a.
0: Ha ji ekwuru nwa ha.
1: Otu a.
0: Chineke ma ọbụla ma ọbụ ndị ọ gabara ime ọpreshọn. Igbe site Jesus of Heaven.
1: Amen.
0: Jesus of Heaven.
1: Amen.
0: Ka ọgwa bụ okirikiri.
1: Amen.
0: Ka ha mụọ, ka ha mee ha ọpreshọn na udo.
1: Amen.
0: Ka anyị na-eme akụkọ ọjọọ n'isi ha n'otu
1: n'otu. Amen.
0: Papa biko gara anyị njem ndị a.
1: Otu a.
0: Anyị na-arụ ọkụ mere anyị n'aha
1: God. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Otu a.
0: Otu a. Ihe ọ ga-ekpọpụta anyị n'ụwa.
1: Amen.
0: Ekwesị aga agwa agụụ isi n'ọrụ mba anyị. Ọ naanị gị mara ụta isi pụta. Chineke biko na-eche anyị etole. Ekwere ka anyị kwuhe ọnụ. Ekwere ka ụwa jụọ anyị ndị ebisi anyị nọ. Chineke n'aka gị ka anyị gbakara. Bịa nọnyere anyị. Bịa gwuru anyị mkpa anyị n'otu n'otu. N'aha Jizọs Kraịst of Nazareth.
1: Amen. Amen. Amen.

eze akpọ mbọ, bịa ka m gwa gị ebe ahụ. Ebe ahụ na-eji eze akpọ mbọ gị gaa, e were eze na-akpọ mbọ gị n'ahụ ya. Ị maghị ihe nọ na ihe ahụ a na-eme, ị na-aghọta? Ị maghị ihe nọ n'ihe ahụ a na-eme, n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị ahapụla ihe niile na ihe niile n'ebe Chineke, na ihe anyị na-aka achọzi ugbu a. Ihe ịrịba ama, ihe ịrịba ama, ihe ịrịba ama, ihe ịrịba ama, ihe ịrịba ama, ihe ịrịba ama. Chineke vinu m ego, mana nke ahụ Chineke nyere gị enye gị vuru ya na-eme otu ọbụla o jiri sọ gị lem anya, gị were ya na-eme ihe na-enweghị isi n'ọdụ, eme ihe na-enweghị isi n'ọdụ. O nwere ndị ọ ga-abụ taa a na-arịọ Chineke ego, Chineke nye hala gị ego. Eziokwu, nwaanyị n'aka nri, nwaanyị n'aka ekpe, nwaanyị n'ihu, nwaanyị n'azụ, kedu otu e jiri chere na Chineke anaghị ahụ obi gị? Chineke na-ahụ obi gị. Chineke na-ahụ obi gị, gị onye na-achọ ịgbanahụ Chineke n'ọsọ. Ọtụtụ kwa bụ ndị ha mara na ihe na-eme ha taa, mana ha achọkwanụ gị ka ha kwupụta ma ọ bụ nyere onwe ha aka. Ha nọrọkwa n'otu ọnọdụ ahụ, n'otu mkpa ahụ. O nwere ụfọdụ ndị Chineke kpọrọ ọkpụkpọ oku. Eleme anya, Chineke kpọrọ gị ọkpụkpọ oku ka i jere ya ozi, gị na-agba ọsọ, na-agba ọsọ, na-agba ọsọ. Hapụwa o, nsogbu adịghị. Mana ihe doro m anya bụ na Chineke amarala otu ọ na-eji enweta onye ọbụla bụ onye ọ kpọrọ oku, na-abụghị onye ọ flashiri ya flashi, onye o bere n'ekwentị trim ịkọtụla. Ehe, o nwekwara onye Chineke kpọrọ ọkpụkpọ oku. Ọkpụkpọ oku ọ kpọrọ ya bụrụ inyere mmadụ ibe ya aka. Ee, ị na-awụta? Otu ahụ ka o ji dị. Mana eleme anya, ịkwụsịla si na ị gaghị enyere mmadụ aka. Ya mere, ị chọrọ ịgbanahụ Chineke n'ọsọ. Chetakwa na ego ahụ nwere, ọ bụghị gị nwe ya. Ndụ ahụ nwere, ọ bụghị gị nwe ya. Ya bụrụ na ị ga-amata na ihe niile dị n'ụwa na ọ bụghị gị nwe ya, ọ ga-enyere gị aka nke ọma ịmara ebe ị na-akwụdosi ike. Ị mara na ihe ị na-eme, ụzọ ị na-aga. Ụfọdụ n'ime anyị agawala ụzọ gbara ọchịchịrị. Anyị agawala n'ụzọ gbara ọchịchịrị, n'ụzọ ga-abụ elechaa anya, ọkụ adịghị n'ụzọ ahụ. Ọkụ adịghị. Gaa na-akpọgburu ihe na-ada n'ihe ọnọdụ ụwa. Ọ bụ eziokwu na ọ naghị adị mfe, ọ naghị adị mfe, mana matakwa na ihe ọbụla ị na-eme n'elu ụwa, ọ bụ ajọ mmụọ nyere na gị aka, ọ bụ ajọ mmadụ nyere na gị aka. N'ihe niile, n'ikpeazụ, ị ga-alọchikwara Chineke, ị ga-alọchikwara Chineke. Ị na-awọta? Ụfọdụ ejitela n'ihi ọnọdụ ụwa ka ha gbanahụ Chineke n'ọsọ. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị agawa mee ihe na-abụghị ihe ha kwesịrị ime. Ọtụtụ ụmụ nwoke aganye nwa aka n'ihe ha na-abụghị ihe ha kwesịrị ime n'ụwa anyị nọ n'ime ya taa. Ọtụtụ ndị chọrọ ịgbanahụ Chineke n'ọsọ ka Chineke ghara inyere ha aka. Ma o nwere ihe mmadụ ga-eme otu a, ya egosipụta n'isi Chineke, hapụ m ka m jiri aka m mee ya, ka m meere ya onwe m. Ịkọtụla? Ehe, ọ bụ ihe ụfọdụ n'ime anyị na-emezi ugbu a. Ụfọdụ n'ime anyị na-eme ihe ga-etinye mmadụ n'ọnọdụ anya mmiri, ọnọdụ ka anyị gburu onye acha ndụ. Ị nata ya ego ugbu a, gị were ya. Mana chetakwa o na ọ bụrụ na ị bụ onye eleme anya amanyela gị, manye gị, gị baa n'ihe na-abụghị ihe kwesịrị ime, ma ọ bụ gị banye n'ọnọdụ igbucha ndụ ka ị nwee ike meetie up, ka ị nwee ike hapụ ichere oge Chineke, ka ị nwee ike mee ya kpamkpam. Matakwa na ihe na-egosipụta nke mbụ na ị na-agbanahụ Chineke n'ọsọ. Ọzọkwa wee bụrụ na onye napụrụ oke ya na-ebe akwa. Ị gụkọọla n'onwe gị si, nwaanyị ya m gwurucha ndụ m, napụ ya nde naira ise ahụ, kedu otu ọnọdụ ya dị ugbu a? Maka na onye ahụ gbuo onwe ya, ọbara ya dị n'elu isi gị. Onye ahụ gbuo onwe ya, ọbara ya dị n'elu isi gị. Ị na-awọta? O nwere ihe akwụkwọ Jona kwuru na isi nke mbụ, malite na amaokwu nke mbụ ruo na nke isii. Ọ bụrụ na iji akwụkwọ nsọ gị, ọ bụrụ nke bekee gị weta, ọ bụrụ nke asụsụ Hibru, wụrụ nke French, nke ọ bụla iji, wụrụ nke asụsụ Igbo gị weta, ka anyị na gị abụọ gaa n'iru leba ya anya. Ọ na-asị otu a: okwu Jehova wee ruo Jona nwa Amitai ntị, sị, bilie jeruo Ninive, bụ obodo ukwuu ahụ, kpọsa okwu megide ya, n'ihi na ihe ọjọọ ha arịgotawo n'iru m. Jona wee bilie isi n'iru Jehova gbalaga na Tashish, o wee rịda na Jafo,
chọta ụgbọ nke na-eje na Tashi. O wee tụọ ụtụ ya, baa n'ime ya, iso ha bịaruo Tashi, ịpụ n'iru Jehova. Ma Jehova tụbara ifufe dị ukwuu n'oke osimiri. Oke ifufe dị ukwuu wee dị n'oke osimiri. E wee chee na ụgbọ ga-etiwa. Ndị ụgbọ wee tụọ egwu, wee tikuo onye ọbụla chi ya. Ha wee tufuo ihe niile nke dị n'ụgbọ n'oke osimiri, ime ka ọ dị karịa mfe n'arụ ha. Ma Jona redarịrị n'ime ime ala ụgbọ. O wee dị n'ala, daa n'oke ụra. Onyeisi nke ndị ọka ụgbọ wee bịakute ya nso, sị ya, "Gịnị na-eme gị? Gị onye oke ụra, bilie. Kpọkuo Chineke gị, eleghị anya Chineke ga-echeta anyị. Anyị wee ghara ịla n'iyi." Nke a bụ okwu Chineke. Ekele dịrị Chineke nke usuu niile nke ndị agha. Anyị maara gbasara Jona nke ọma. Jona bụ onye Chineke kpọrọ oku ijere ya ozi, lụrụ ya ọlụ n'ime na ihe niile ndị nke Chineke chọrọ ka Jona meere ya. Mana n'uche Jona, Jona ekweteghị n'ihe ọbụla Chineke gwara ya. Chineke gwa Jona otu, Jona ahapụ ihe Chineke gwara ya na-eme ihe ọzọ. Ọ gwa ya ihe ọ ga-eme, Jona ahapụ ihe Chineke gwara ya. Ruo mgbe Jona bịara chee, sị, "Mba, aga m ahapụ obodo m ka m gbafuo, n'ihi na m si na Naịjirịa ugbu a gbaga na Amerịka." Eziokwu, Chineke agaghị ahụ m ọzọ. Jona abanye n'ime ụgbọ, kwụọ ụgwọ, sị ha, "Ndị ụgbọ, ego ọ ụdị ego ole kunu na-eji agba ụgbọ? Achọrọ m ịga Tashish, vuru m nụ." Gawanụ, ọ wee ego ole? Ha gwa Jona, Jona kwụ ụgwọ. Mgbe Jona kwụchara ụgwọ ụgbọ mmiri evuru Jona na ndị nọ n'ime ụgbọ na-aga, o teghị aka ebili mmiri amalite vu. Ndị nọ n'ime ụgbọ atụwa ụjọ. Dịka ha tụchara ụjọ, ha atụpụwa ihe niile ha vu, chere ma ọ bụ oke ibu. Ma eji tụpụcha ihe niile, ha hụkwa na ebili mmiri ka na-atụ. Mana o nwere otu onye nke merenụ ya dịka ọgbara nkịtị, ọ naghị emetụ ya n'ahụ. O wee bụrụ Jona, nwa Amitai. Ha wee sị, "Biko, ka anyị kpọkwa unu chi anyị." Onye ọbụla akpọọ chi ya, onye ihu akpọọ chi ya, onye azụ akpọọ chi ya. Mgbe ha ji kpọkwa chi ha, ha echeta na o nwere otu nwoke nọ n'ụra. Otu onye agakwuru ya, sị ya, "Dede, o tekwala n'aka ị n'ebe a na-ehi ụra. Bilie n'oke ụra gị a, ị na-ahụ na ụgbọ mmiri a chọrọ ikpu. Ọ chọrọ irikpo n'ime mmiri." Jona wee bilie. Ha sị, "Jona, kpọkuo chi gị, ele m anya na chi gị ga-aza anyị." Ha emechi ihe niile ha mere, bịa sị, "Mba, ọ dịka ihe agaghị ebi n'otu ahụ. Mgba, ka anyị fee nza. N'ihi na ịgụrụ ya gbatuwe ga-awọta ya nke ọma. Ka anyị fee nza." Ha bịa fee nza. Ọ dịka ife nza dịka ebe mmadụ gbara àjà. Ya bịa ma Jona. Asị, "Jona, ị bụdị onye ebe ole? Ị sikwa na ebe ole na-aga ebe ole?" Jona gwa ha, sị, "Abụ m onye dị otu ahụ. Aha m bụ dị Jona. Ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu. Ebe a m na-achọ ịga ugbu a bụkwa n'ebe m kwesịrị ịga o. Mana abanyere n'ime ụgbọ a ka m gbanahụ Chineke." Ha sị, "Jona, ị chọrọ ịgbanahụ Chineke n'ọsọ? Ọkwa ịhụla ya ka o jiri mekata. Ọkwa Jona ji ọnụ ya, sị ha, "Biko nụ, kama unu ga na-eme ka m ghara ime unu agawa njem, maọbụ unu abụrụ ndị ga-erikpo nụ nwụọ na mmiri, tụba m nụ n'ime mmiri ka m nwụfuo." Ndị a bịa ruo, sị, "Mba, anyị tụba Jona n'ime mmiri ugbu a. Jona ga-anwụ." Ha bịa mechazie tụba ya n'ime mmiri, ma garuo n'otu ebe gaga chụọ àjà, sị, "Chineke, biko, o rugu nwoke a, ọ bụkwa n'ụlọ nwere oke ihe o mere, mana ekwela ka ọbara ya dị n'isi anyị. Gbaghara anyị mmehie." Okwu Chineke mere ka anyị mara na Chineke ziputara otu oke azụ
loro Jonah. Mgbe ọ loro Jonah, Chineke nye azụ ahụ iwu. Azụ eburu Jonah, wọzi ụgbọ nke na-anaghị ahụ anya, vuru ya, vusa ya n'obodo ahụ Jonah jụrụ ịga. Ebe ahụ ka Jonah meziri hụta onwe ya. Onye chọrọ ịgbanahụ Jehova n'ọsọ, hụta onwe ya n'obodo ahụ Chineke kpọrọ ya na-aga. Ebe ahụ ka ọ hụtara onwe ya. Emechazie Jonah amalite ọrụ. Ndị niile na-ekwenye gị na Chineke kwenyere n'ebe Chineke nọ. Ndị niile na-echegharị gị ekwete chegharịa, wee kwenyere n'okwu niile. Ị pụrụ ịgbanahụ Chineke n'ọsọ dịka mmadụ nke ụwa? Elemanya, o nwere ihe Chineke si gị mee. Ị na-achọ otu ị ga-eji gbanahụ ya n'ọsọ. Elemanya, o nwere onye Chineke si gị nyere aka. Ị chọrọ ịgbanahụ ya n'ọsọ. N'ihi na ị tụrụ n'uche gị si, mwepụkwa n'ego ugbu a, aga m azụta ụgbọala ahụ. Ị marala nke dị n'ihu, ị maghị. Elemanya, nwere ike gị si mba, ọ bụrụ na m ewepụ ego ugbu a, mwepụ ihe ugbu a, were mee ihe a Chineke si m mee. Eziokwu, amaghị m ka ọ ga-eji adị. Ị marala nke dị n'ihu, ị maghị. Ị chọrọ ịgbanahụ Chineke n'ọsọ, ị kwụsịla ego ụlọ ụka. Ị chọrọ ịgbanahụ Chineke n'ọsọ, ị kwụsịla ikpe ekpere. Ọ ga-awụzi chi jie gị baa ụlọ hie ụra, chi vọ gị iteta, ya dịka ọ bụ n'ike nke aka gị. Chineke, agakwa m ekpere gị ọzọ, aga m ekele gị ọzọ. Ị chọrọ ịgbanahụ Chineke n'ọsọ. Kedu otu ọnọdụ ekpere gị dị taa? Kedu otu ọnọdụ okwukwe gị dị taa? Okwukwe gị ọnwụọla, ọjụọla oyi? Ngwa, afụnwuola ya. Ọkụ okwukwe gị amalitela inwu ugbu a. Ọtụtụ mgbe, anyị nwere ike ịjụ, gịnị nwere ike ime mmadụ iji chọrọ ka ọ gbanahụ Chineke n'ọsọ? Ha dị ọtụtụ o. Ihe nwere ike ime mmadụ ga-eji chọọ ka ọ hapụ Chineke, ha dị ọtụtụ. Ha buru ibu. Nke mbụ, ụjọ. Ị hụrụ ụjọ? Eziokwu, amaghị m otu ihe a ga-eji adị ugbu a. Aga m eme ihe a. Ụjọ nwere ike ime ka mmadụ chọrọ ịgbanahụ Chineke n'ọsọ. Ọzọkwa, wụ ihe isi ike, ụkọ ụbịam nwere ike ime mmadụ iji chọọ ka ọ gbanahụ Chineke n'ọsọ. Ọzọkwa, n'ime ya bụ ihere. Kedụ otu m ga-eji bido ihe a? Mba, aga m ebidoli ya. Enweghị obi siri ike. Enweghị a strong heart. Kenyere gị aka. Ọtụtụ n'ime ha dị. Nwere ike n'ime ka mmadụ chọrọ ịgbanahụ Chineke n'ọsọ. Si mba, agaghị m agali ihe a. Ọ dị mma ka m gaa zụrụtụ ahịa na m abịa, nọ n'ebe ahụ apụkwala.

0: adị m oge eruola ka ịbata. Akara ekwentị ga-akpọ bụ 09 3 3 5 6 9 9 8 9 8. O nwere ihe ị hụrụ n'akwụkwọ nsọ? O nwere ihe ị hụrụ n'akwụkwọ Jona? Ma ọkwa gị kpọọ nke a bụ 0 2 1 1 0 9. Facebook anyị nọkwa n'ọrụ. Halo, ị bụọla chi? Mami B, ndewo, ya gaziere gị nụ. Mami B, ndewo. Ise o gazikwere gị nụ. Amen. Amen. isi nke mbụ malite n'amaokwu nke mbụ ruo na nke isi nke anyị gụkwara, mana ị nwekwara ike egosicha ya na wata n'ihi na ndewo. Aha gị. Mami B, ndewo, ka anyị gbubiri ya ebe anyị nụ na ndewo, n'ihi na oge na-arazi anyị anya tupu ga amatala ihe na-eme n'ugbu a. Oge achọrọ ịgba n'ahụ anyị n'ọsọ. Ọ bụ onye na-akụ aka ebe ọla chi? Halo, nwaanyị World Bank, ndewo.
1: Ọ dị n'ebe anyị nọ n'ugbu a. Ọtụtụ mgbe Chineke nwere ike na-akpọ anyị, anyị agaghị azụ okwu ahụ. Mgbe anyị agaghị azụ okwu ahụ, anyị ga-enwe problem dị iche iche.
0: Anyị
1: amaghị ọtụtụ okwu ahụ Chineke kpọrọ anyị. Anyị nwere Chineke chọrọ, anyị aga ime ihe ahụ. Eziokwu eziokwu, ọ bụ ihe nwere ihe nke nwa m si nwere anya. Maazị Sọprịzi, si ndị mmadụ ha agaghị n'ihu ka ha na-aga n'azụ. Ha chọrọ ma mami akpọọ gị, ị ga-aga mami. Maazị ọnwa bụ isi, ndị olokodi mami, ya chọrọ mami wọta.
0: Mami wọta.
1: Isi ụgbọ na ụgbọ agbọ, ha bụ ụfọdụ, pie uniform white n'etu, ya na-eto oke ha na-eto. N'etu ụwa chie, otu isi bịa nwere isi. Ndị onyinye, mami wọta dị nye mmasị, ya karịa kechiri kechiri, otu ụfọdụ ga-enye gị. Eziokwu eziokwu, a na m arịọ Chineke, onyere anyị aka, ụwa agwụla. Ka onyere anyị aka, ka ọ napụta anyị. A na m arịọ Chineke ka o mere anyị n'aha Jizọs.
0: Amen, amen, ndewo. Ịma ọtụtụ mgbe ọ na-aba na-asị ụwa agwụla, ụwa agwụla, Chineke abịala iwu. M na-ajụ onwe m, sị, Owa bụ naanị na Naịjirịa ka ụwa gwụrụ. Ụwa abụghị na Naịjirịa, naanị n'obodo a anyị nọ n'ime ya ka ị na-anụ Jizọs na-abịa very soon. Ọ wụ naanị n'obodo a. Gaanụ mba ndị ọzọ. Gaa mba ndị ọzọ. Mara ma otu echi na-ekwu okwu Jizọs is coming very soon. Ọ wụ otu eji na-ekwu ya ebe a. Mana jụụ ma ọ bụ naanị na Naịjirịa ka Chineke ga-ewere ụwa hapụ obodo ndị ọzọ. Azịza wee bụrụ mba. Maka na ọ bụ anya onwe anyị mmadụ nọ n'elu ụwa mere ya. Ọ gakwanụ ga-eme Chineke ga-eji bịawa ugbu a bịawa si n'abịala iwu ụwa. Ị na-awọta? Ọ bụrụ na ọ ga-ewu ụwa wụ ihe awụ general something, ị na-awọta? Ehe, mana mewakwa ihe ọma onwe onye ma mgbe ọ wụ. Alo? Elderly! Ndewo, elder, ị nọla ihe gị? Ị nọla ovu? Maizio, kanka, ndewo ya gaziere gị nụ elder. Ya gaziere gị nụ.
1: Ndị ụwa ọjọọ ndị adịghị ụtọ wara sa m dị ka bazụ ọbara bụ onye na-eji asị Jizọs bịara dịgoro ụwa n'ihi na ụwa ndị ọjọọ ndabego ụwa dabego ụwa kama onye ụwa mara mma dị iri na ndị ime dị
0: na eziokwu ama ihe na-akọ
1: ọ dịghị eke ntị ọ dị ụmụ ya adịghị mma bụ chinekere na amadịwo
0: n'ihi
1: ọ dịara ụwa mma mara ya.
0: Ọ dị mma biko ka m kwụọ ụgwọ m ji.

0: Abụ onye nọ na-akụ aka n'ọnụ ụzọ amaghị. Halo? Mọmi Umeogu. Ọkwa ihe m na-ahụ nwere ọwụ ụka ndị nna
1: ooo.
0: Amin. Akwụkwọ ịla mami Umeogu, ị chọrọ imezi m ka m ewu Jizọs. Ihe a na-ugbu a wụ oge ajụjụ sitere na Akwụkwọ Nsọ. Akakwụọ bebi nsa nwedị nke a na-azata ala. Akapụtara apụta. Ọ dị mma nke mbụ o nwere ebe ọ n'igbo azala ya mana ọ zataghị ya. Ọ sị afọ ole ka Josef na ụmụnne ya ere ya. Afọ iri na asaa. Ọ dị ka ị nọ mgbe ahụ ahụ mgbe e rere ya. Iguzoro mgbe ahụ ere ya. Ị gara agwa ụmụnne ya sị ha erekwala ya erekwala ya erekwala ya erekwala ya gị n'ebe ehi ha nara ego ha enyetụrụ n'ogo. Mami Umeogu were aka. Ya bụ na ihe Josef na ụmụnne ere ya bụ afọ iri na asaa na akwụkwọ Jenesis isi iri atọ na asaa amaokwu nke abụọ. Onye nọ ebe ahụ? Halo? Mgbaghara. Ya bụ na ihe Josef na ụmụnne ere ya bụ afọ iri na asaa na akwụkwọ Jenesis isi iri atọ na asaa amaokwu nke abụọ. Onye nọ ebe ahụ? Halo?
2: Mgbaghara.
0: Amamụ ihe ha mere na-achị ọchị.

0: Sebastián Rojas.
1: Mgbe
0: ahụ Fero rọchara nrọ ya, o nwere onye si na o nwere onye na-akọwa nrọ nke ọma ka a ga-akpọ ya bụ Joseph, onye kwuru ihe ahụ. Asị m na ọwụ Pọtịfa, maazị akwa n'ahụ si na ọwụ Pọtịfa, onye o ji wụkwanụ Pọtịfa, ọwụ ya si na ọwụ Pọtịfa. Onye nọ ebe ahụ na-akọ aka ha elda agaziri ka ịnụ Elda eziokwu
1: na-eziokwu
0: ahụ dị mkpa. Otu a omegịnị ọ si ovu iri eze ọwa akpụ ka ọwụ garị. Eldale bịakwa bịa mepụta ihe imefọrọ wa ma mmụ ma ọwa akpụ ma ọ garị ka ọ na-evu na wọta. Ọ dị mma. Mana m ka anyị ga-enye tụrụ n'elda aka ka anyị gawakwa n'ihu. Onye na-akọ aka ya, halo, mami omogo. Ọ dị mma. Fero na Joseph. Joseph kọwa nrọ. Bam bam bam. Onye na-ebutere ya ihe ọ na-aṅụ. Ihe ọ na-aṅụ. Otu a ụmụ mmanya ndị ekọla ma mmanya nkwụ ma mmanya ngwọ butere ya Fero. Si nna anyị Fero, were ṅụọ mami omogo. Rakenu. Ọ dị mma n'otu aka ahụ elda ma m ebe n'ugbu a ka m kwụfụrụ gị aka ịnụ gbalịkwara. Ya bụ elda zọbatawara ụkwụ azọbatawa.

0: Ọ dị mma ka ajụ nke atọ si ya. Nwanyị ụmụ Josef abụọ, ụmụ ya nwoke abụọ.
1: Ifrem
0: na
1: Mena.
0: Ihun otu m jiri na-atapere gị azụ, achọrọ m ka ịzata ya gawa ụlọ ụka ohi m jiri. Ya dị mma, ndewo ya gaziere gị elu na mgbabịa gawazie ụka ndị nna. Bịa gawazie ụka ndị nna, ya ga-agba egwu keta osikapa anyị rie. Alo? Ịbọlachi. Alo na dị alo? Kedu ka ị mere Ịbọlachi? Ị nọ na redio gị biko gbanyụọ ya. Nke ahụ apụọla. Mgbalị aka ịkpọtaghachi nụ. Bịa ka ị zara anyị ajụjụ. Msị gịnị bịa ka ị zara anyị ajụjụ? Chinenye nwanyị nụ m nwanyị.

0: bịa amaka onye anyị na-eme ebe ahụ.
1: Ana m awụ obere ure ure a n'ime ọwa mmiri.
0: Ezi na ị na-awụnye obere ure ure okwute obere ure a niile. Ọ bụ na obigide ekpere n'obodo aba ka onye ọbụla dụrụ ogbe ya ọcha ọkụ elekere ise ọkụmkụgodachi pụta n'obere ure ọbụla tụfuo ure ure gị emechizikwala ogbe gị yọ maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rosewood 1.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị gbaa gị.

Ọkwa ndị hụrụ Rosu n'anya ka na-akpọ ihe a, ya bụ ndị nke anyị batawanụ ka anyị nọrịa. Ndị hụrụ Rosu n'anya, Rosu hụkwara gị n'anya, ị nọla?

0: ada mejim n'aka na ebe n'ugwu a eziokwu na ịgbapụla ajịrịja na ebe o buru ibu. Adị mma ndị ewekele m gị, anyị ka nọkwa n'oge omume maka ajụjụ ndị nke ahụ sitere na akwụkwọ nsọ wee pụta. Bata ka anyị na gị abụọ gaa n'iru na ya bụ oge ihe omume. Nụla efu 081355938. Ọ bụ onye na-akụ aka yi. Halo. Ebe ọla chi ebatala na rozu. Awụkwa mụ ma obiko, abụ dị mụ ma. Awụ mụ pa. Nke mụ fu chopa. Ndewo. Ya gaziere gị, aha gị na-ebe isi na-akpọ. Ọ dị ka ozi okporo ụzọ pụta kọtụrụ ụdọ merzi ya dị ka nọzi China. Sọba dị gị, ị chọrọ ịza ajụjụ, họrọ nke ị chọrọ ịza.
1: Nke ịtọ.
0: Ọ dị mma, nke ịtọ ahụ nọ ya wụ. Ọ dị mma, nke ịtọ si gwa anyị aha ọgọ nwoke Moses. Ọgọ ya nwoke. Chineke, ihe ọ na-otu isi kwụsị ihe a. Mgbanụ ome. Mgbanụ tinkiwa ga chenu. Ọ dị mma eziokwu duka nkwụsị nke na ikwusiri ha. Ndị be anyị masị ije na ọgakwa ịga aga.

0: meu parodi. Alô? Meu parodi, de Meguonye.
1: Adama,
0: Chimwe, Yakasiri, Kenula. Kedu ihe nke mbụ Chineke jiri gosi ndị Egypt n'ime ihe iri?
1: Nke mbụ gosi ha ndị ọkpara ha bịa n'ụsịa.
0: Ime o nwere ihe iri Chineke gosiri ndị Egypt bụ ihe mere na Ofero jiri hapụ ụmụ Izrel ka ha laa. O nwere nke mbụ. Omereke ịzata dị ya ọ dị mma ngwa gawe ntị. Ọ bụ na mmiri ha bịara wụọ ọbara. Akwụkwọ ọpụpụ isi asaa amaokwu iri abụọ. Mmiri bịara wụọ ọbara. A sị ka ekuru mmiri, a nwee mmiri a na-ekwute ya wụrụ ọbara.